ngawit no mas tuhu purno mo sikdem mas tuh silat meriwang jagat karono siran tondo kawisisan ing pisono sono sinawu ngelangan wilo poes tumasil stantun lampaing budo jinantur tutur katulo tetelo telo tulat meripalas jimpurju Sitong upomo para menis koro biutum yang zaman purwo winar ditameng loto manggio tekap